Asun nara meroron ti nga pong ngay, pon kaperan tan naratay, ni kapungan na kintitare pon, kira pya kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan kira pya kaway kapo, naroon kapungan na kintitare pon me kanwanan ako. Oto pey karariki pey ka kanwan koropa yay kapo unjam na pente pong ngay, pon tawana te pa yari ipahiria ni meura inanun te pong tawana me tawana. Ikonani puwakira ni katavyaron narareita ki merorora, awara usu wai kaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rapeaka wai kaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pei kahari kinti yonnape ya panin. Waya kona anape nupuwa kaharun naraka akare kemani yonti online ni itira tape uwa. Titare puan, erang marire kira patana. Me kona ni katu meira mera usu wai kaha mea ka isi nanukun napera. Ntita ya erang intabe, oibukin nani osirang kakaitau. Guys, kona noi kanon da peka wai ka bo. Menye nani on ka ye pes bo kara me ka paye rai ka re men paye kai. Me epon kona na penta pen na na na tauta na min tauta na te paye rai ni ka khawa kiri. O te paye ani pon na ra tai me te kora ke kisra ni ka an me nga iya ke arausu. Kwasa no no ra te paye ri. E ya wai an te ka te ka to ka an te mu nga to wan ina no te de ina no to wan te tap. O awayan ta hata kai ke kira pataya me ke ta khara pe khawe go noria pa pe ni ke yatai yo ne yatare pon en awayan ni mena rapataya na nte ta pa si to wana me ayayamu awa me na ko pa me na ta pa ta pewa ta pe men na de ai ata ta ni ngai ya kharo para ni ka mi kara ki na ka no na ya pon to na ye re re me na ka nga oni mam me tentet Ape ni muanta peterin tatara ya tarepuan ni memeta ko ni kanuanti wa nape. Saki siyani, menta petai, o menga karu, arangkan kapenia ya tai menasiya, mete kanganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamnei, na ya tarepuan. Arun tereita kinte usu, enarangin korakora ke ni merurung, dinanun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reita kinta maraki, O karekian to wayan reita ki nanon te pong to wana me to wana. Te tare puon, e puon naki kona ando niya muin te ingan karaw nanu. Ke toa te meruru e puon nanon naki roi. Saki nanon na pae puaka katira peka wae po. Me te king e kanta ni ngaki kai, puon narun te ka parents. Ka peran tamtai. Si kona ni ka pongana kanon te peka wae po. O toa sinaka putua yon te tare puon ke. Sinaria ni ka pongana te tare puon parapai ni makuri. Ani kapungana na kon neriai me ena kiriki pa tesa pepe iria run wakin arapung to wana me to wana keto enan konan kata na koira men sibanga rai bukin na rausu ena kiriki te tare pon pa tesa control meura ai kai tape wo yangoni po po ki e konan kata ya te usu temon rinia to wana te tai ni kato apung e anabene ni kasukuye ya tare pon ni kapene ka ani moyengami Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito ay main te mesu. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa kina kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O anipon kukurei, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patani karawa te katutu. Ati ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya suangaki. Ngayaring ka na karo, akapenya ya tain te tayiri kiyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto ngana pe tiaka kiani nasia. Mangka nakaro yei yata ini katua pung nungura oli meroro me nasia. Awana pun dimuinna pe tiaka toto ani atei. Tiaka tenua, kakau nga karawakin nami activities nami uso. Narun ne toa kam kairia nasi miho kam nako nungok. Ke, kitoa kam takakaro istinanu tinan outdoor games. Wareki karaki nako iya. Wayan nanini. O wayan ni koroi ki katan na ko isu pangami ki ami makuri ni muyengami. Paka koroi ki niya kakiai kai, ena pundi ki pa ayaw ruri nga ikana te ime toa nuri nga. O anda ki kona ni mani nga na koni pei kia nuri on the screen. Ngayra kaini kiripes, o pun nga ikateira ete pupuwa takike. Aroran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kaina rausu me kaina dikira. Kakawara kia rakuraki, o tepia kinan temenna me temenna. Sipia te imetoa ni ka te imetoa arun anuara mea ka te iaikai. O ni ka kua wapa ka ponga naken da peka wai ka apu. E na poutoka aruriki rake ni mea ura nusu mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imaini bene nara meroro awa yote wana tesi siraka nakateya pasi na waya ni yango ya. Ngana haruna pa ya ya toa etara haruni kapunga na mtarepo nte ponga re mkwa nanua. Yana teyakin na pa epe niriki ya mtai miana nom nakon na mtarepo nakon amusu. Ngana tekeya kayeng ote ponga ipo na mtai ni korawa tipita kituta na nakon taraki mani. Kasuka mtarepo otara imetaya nasim pum amkaro kenake kutangiria. Anpun sisira kini ya mua pahawara. Cira kanuan na yapung. Ya iya ka nga nga kia kia. Apun kapya ni roi na nom nungura na ko iya. Kora pa ibukin nam tayin da isira ni kanuan na rameroro na usun timani nga po ngayo. Aw kantani nga pa iya isipa nga meri kime ni kanuan na rameroro ayo. Nako narataya rimuin. Samang kais po na pekaike. Ayo tumetan mo ni sinyon tatero, yakatikirawan ikiran ng pongay.